0: Mozambique, Nangolom de Moedici, Nangolom de Moçambique.
1: Tuwariji ni kampataka umini majiganyo tupela. Felishmina kasi wal ni uteno tuweja mkombusila kadi ni kampataka atukule umo. Pangani na mgonja na pangani. Katatishila paudu wale uru ni kupika nila. Kwa mbone.
0: Programa dechi nyamata. Programa nja kusimba. Masa ingu gaku panganya nyamata. Aku nukumangu itu. Uyaon.
2: Programa dechi nyamata. Programa mtukusimba yamashonga kupanganya nyamata kumango tukuno kunyasa.

0: Manu, mi ruku se so wipa, so apa chen remota hene.
1: Mi ruku se so wipa, so apa chen remota hene, itu sina irea mwela poni mu, atuwa kinene nipa na ivurea neke, yeke, atuwa kinene, na pake tusi kinene. Tivale kawe pila ka e chipo eo ya persela, kapanka cover, yari opachira. Mwene mianu kanna kwela jewepo vinyira kirene mamu kanini. Atika area kamana, Miano ka kalanto kini mwinla o hiu, majama, ya vinyaka vale pachera koma vori wa ata, ya rahi hoto, kipachera ka unu wa kitana ni ya katreji, ka ya pechi po yo panda mte kwene ya ma, yo teha, atu ya kitea, ya mwene nka wero lota, ka masa wepa yo kino unaka.
0: Pano, ekipo kina heni, uhia tukele yo pachera, ekina heni tambe, ensuweliwa na atuwa nchene?
1: Ekipo ensuweliwa atuwa avanchi pale, Ejipo ene di justisa.
0: Justisa, tiye ni ipalang uyo kale kina?
1: Tiye ele pae.
0: Ekina mu ipalang yuti?
1: E tiye ene kompensa sa un de junyo.
0: Yela un de junyo, kipani wakani.